0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama reklama bo'limi. 33 598 00. Футбол тайм. Вчерашний